0: bayi ohun mi gbo ti ami e ba nitumo mo duro mi o da duro bo soro mi o da soro lati yara gbara iwa mo so tele si aye pe wa dide laye
1: amen
0: olorun ojo isimi olorun ojo isimi lo ran mi si o olorun ojo isimi o ran mi si o oni ki so fun pe isimi de baye re
1: amen
0: gbogbo paka leke inira igba ai ni fokan bale loruko jesus opin de ba won
1: amen
0: o olorun afi olokan bale
1: amen
0: Yana lo wa de fun aye re.
1: Amen.
0: O ni daye gbe mo.
1: Amen.
0: O ni daye se.
1: Amen.
0: Bibeli wi pe enikan ki yo fe enikeji re ti. O ran lo wa ti alaanu re awon ni enikeji re. Tori na mo so tele fun pe enikeji re to ma dide fun ran lowo re. En to ma duro ti o nejo to gunle. En to ma kepe nigba ti o seyan mo. En to ma so fun pe mi ni yi. Nigba ti o saramo loruko Jesu lo pade kankan
1: amen
0: eni keji re ti oro re oni su mo gbadua o ya lo pade e
1: amen
0: kan ye ko dide
1: amen
0: wa je yan laye
1: amen
0: ileri ase fun o
1: amen
0: wa won ogo lo
1: amen
0: o se da duro
1: amen
0: ase mu be
1: amen
0: ko le yi pada
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ke gbogbo eyan omo Olorun to ngbo mi jake jadu agbaye pa ku semi oni mo gbadura isemi ologo la ma loruko Jesu
1: amen
0: oruko mi oyi pada apostoli ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati Justin of Kagodi Church land of reality toluju awa ni gbaremu idiobi airport area ni Ibadan to ba ti de gbaremu to ba ti ti de ore meji so ko nlo se bi oba o ti e boko ofe nbe papa ni wo je semi bayi oko ofe ma wa nbe lawon programs wa lati ore meji agbe wa church loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: ogo re ajade
1: amen
0: irawo re atan
1: amen
0: e gbo mi sa mo ma so fun wa pe ipari osu bi iru ose to koja yi eyo ta pari lana e pese to koja ni osu pari friday to keyin apade ni mo fu ape ibe ni international camp wawa o ma ni agbara lososu awon ti o wa nbe ni ojo friday moju ni won mo tan pe ni owo olorun ru awon yan be won ni fe paje nigba miran o gbadura loruko oluwa to daye ati orun gbogbo ipa ati agbara to lo mo ma de olona loruko jesus agbara yen ko gbina
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: wa fi sokan ni iru awon pade bayi eyan ma fi sokan ni se pe yo ti mo mura kale papa e te wa lokere te wa ni ni north te wa ni east te wa ni le oba ti pade de nwuye lati wa mura esile to ba wa nbi to jina ra ticket ye ko to di akoko na bo ba ti pari pada si gbugbe re adua ni ngba agbara o ki gba loruko Jesus o ma ra anu gba
1: amen
0: mo lo ma ra anu gba
1: amen
0: branch wa po leko mo mọ pe o ti mọ pe mo ma wa ni igando be ni mo wa ni igando ni iru awon ojo thursday ati sunday lopolopo mo wa ni igando lasu igando road utah bus stop to ba ti so pe o n bere si bi oba ko se to mo church se bi oba loruko jesus o ma ri anu gba
1: amen
0: sori sunday oni ni mi se o bo ti bethsaida ipade 123 o ma ni agbara gbogbo awon branches wo pata na ma wa mada gba pe o meta aya si ni marana ta ka psalm 20 si ta fi bless e mo ni ko daruko e sinu e o bene ni gba meje okunrin ni gba mesan a to wa no e to mi yen loni be na lati lola a ni oro re bodo gbo nti oro re bagba awa ma sare e loruko Jesus o ma ri anu gba e ti mo pe sunday akoko la man ta oro sori gbogbo eniyan kibi to ba wa sare ko lo si sira kwa godi church to ba wa ni agbegbe re iwo na lo teri gba abo fun osu totun mo gba gbe pe ororo ise re po mo ti le pe ni ororo ise ami ati iyanu be ni ororo fun ise ami ati iyanu healing by the anointing anointing o yi ta ba ko so pe ororo o le mo yi o tan pe ororo ororo wa fun ise agbara Roro wa fui to sile. O wa fui dande awon ti aye de ni pa ororo lo man tu won sile. Opolopo eri la ngbo ni pa awon kan won yi en awon si mi sa. Mo so tele o se ma pe o.
1: Amen.
0: O se ma pe o.
1: Amen.
0: E ti mo pore maje mu wa. Mo so fun wa pe a ma fi gbadura fun ifani. O si ifani leyi. O si yi o subo koni. E lo bere lo wa won to mo ni pastor. Star osuyi osuyi orun ni awon te ba gbadura ni o e mo gbagbe pe awon emi kan be ti mon amon so yire ton bo lo sosu na ipade 123 yan gbo te gboro mi se na tori pe awon agbara be la ma ngbede iru pade yi ki ogo ko ba le sele ninu aye e opolopo ni won wa ye ogo won ran ogo won gbegbe aye ogo po ni won rogolo bẹẹni aye lo nje be eyan lo ma nda pe eniyan eyan lo ma yo eyan lenu mo gbadura mo gba agbara igbekun ati ase igbekun ile re lati oni oni rimo lai lai in the name of Jesus I will with Psalm 92 verse 10 Psalm 92 verse 10 kilo wi
2: ṣùgbọ́n ìwọ mi ni ìwọ gbéjà bí ìwọ àgbà rere òróró tuntun ó lè á ọ̀ta sí mi lé orí
0: ẹ̀nà wọ́n sí mi ó yá gbá òróró tuntun you need to be refreshed every month ẹ máa rí pé ọmọ pariwo pé a gbọ́dọ̀ máa anointing yẹn ká máa refresh anointing yẹn ẹ gbọ́ gbogbo èèyàn kan ló lè gbà wẹ́ gbogbo èèyàn kan ló lè gbàdúrà tó bá tiẹ̀ lè gbà wọ́ ò lè gbà lójoojúmọ́ ìdánwò dẹ̀ pọ̀ ní ayé láti nílò ìrànlọ́wọ́ ara wa a nílò ìdá ara wa láti fi pọ́n ara wọn bẹ́ẹ̀ wípé ìdá ló máa ń pọ́n ìdá irin ló máa ń pọ́n irin iron sharpens iron so nínú àdúrà gbígbàpọ̀ ni ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀ màmá kan ní mo lè dádùá gbà ṣùgbọ́n mo ń yàwọ̀ pé àdúrà ò sí dàgbà bíbélì sọ pé mi ò kọ ìpéjọpọ̀ ara wa so ìpéjọpọ̀ yìí iṣẹ́ agbára máa ń ṣẹlẹ̀ mo gbàdúrà ẹnìkan ní mi gbọ́ngbẹ́ yẹn jáde láàrin àwọn èèyàn kó fòsókè sàmí mo pàṣẹ ogun lé bàbá rẹ tí ò jẹ́ òdìdé ó yẹ kó fò jáde. By the reason of my anointing I decree and I declare látòní lọ ó ní rí mọ láéláé. In the name of Jesus. Ayé rẹ̀ gba ìyanu. Ayé rẹ̀ gba ìyanu. In the name of Jesus. Mo sọ fún àwọn èèyàn pé the anointing brings healing. The anointing brings healing. Ororo ma mu awon iyanu wa e ba kan ti James so fun wa wo Jacob ori karun ese kere lati ke dogun kilo wi
2: eni ka ni se aisan ninu yi bi
0: yes
2: ki o pe awon agba ijo ki won si gbadura sori re
0: yes
2: ki won ti fi ororo kun ori oruko oluwa adura igbagbo yo si gba aisan na la
0: eni won si mi sa ta ba ri aisan ti n be lara re asa tanu mi jare oya wale be
1: amen
0: oya wale be
1: amen
0: oya wale be
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: an ka be pe kilo ta posteli mo nla ka ti ma lo ororo ye nti jesu fa ni nti jesu gbele alowo ni ona la lo nto te yan ba nile yan ma nlo o mi atororo olodun lo fun aniyun e ja wewe mark yan ori kefa e ka ese ketala iwe mark ori kefa ese ketala kilo wi
2: won si ile opo awon emi esu jade
0: won le opolopo emi esu jade
2: won si fi ororokun opo awon ti ara won se alaida
0: won fi ororokun opolopo awon ti ara won da
2: won si mu won lara da
0: yeah ẹni kan gbọ́ mi sa nipa ororo otunẹ ati osile
1: amen
0: aisan kan bẹ táwọn èèyàn máa ń náwó sí wẹrẹwẹrẹwẹrẹwẹrẹ àìrọ àìsàn bẹẹ kò fẹ kẹmíyàn gùn ni òun láti jáde that is why you need healing o gbọdọ fira ẹ sílẹ èèyàn máa ń jára ẹ gbà ni tábà wo takoko àkókò òtòlù láyé so àkókò ìsìn ọlọ́run ìgbàdúrà èèyàn gbọdọ fi ṣeré first sunday of the month ẹnìkan wá jókòó sílẹ rẹ gẹgẹ ilé tó wà láti jọ ẹtí wọn jọ dìde jára rẹ gbà kọjá pàdé òní máa ní agbára gbọ́ mi sà tó bá wà lùbàdàn tó bá wà lùbàdàn yìí o tó ń gbọ́ mi tó wà lùbàdàn gbogbo tó bá nàjọ náà ẹkọta máa gbóná bí ajé lónìí àjọ máa pàdé ni yìí ti wà lẹkọta lágbára ọlọrun lágbo méje àbọ ó máa ní agbára sa àfẹjọ dá iná bí kárú Marwa da ya asa tano me jade ninu igbe kutuwa wa o ya jade wa jade wa
1: amen
0: eh bless ya chapter 10 verse 27 Isaiah chapter 10 verse 27 glory
2: yes ise
0: yes ise
2: ni ajo na
0: yes
2: ni agbe re kuro le ejika re
0: ni wa soke eru awon agba ti bele ejika re o ya jade
1: amen
0: so pe eru agba
1: eru agba
0: ni ejika mi
1: ejika
0: mi so pe jade And Jesus is the great and rated healer. Kuti si oni se ya mnu me. Tali vwe Jesu. Bobwe we taba kola ye. Taba kompa Jesu. Ero kaitanye dada. Jesu. Kuti si oni ala bara juro. Ta afuni a bara yuso. Kuti si elu me. Now. Mo wano maje mwipe. Mo sotele. Aye ready de.
1: Amen.
0: Mo na ye ready de.
1: Amen.
0: Aye ready de.
1: Amen.
0: Jesu fwana de furu nyo. Koma afororo yan eja wo si apostle ori kewa ese keji dini ogoji to apostle chapter 10 and verse 38 bomisa gbogbo isan ti ban si o just get ready mo fe ra sekajade tori pe mo wonu majemu ti se ti Jesu Kristo lo mo jo ororo mi pelu ororo ta fi yan Jesu now mo wa darapo mo nibi to wa loruko Jesu atu osile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ka kin bo
2: ani Jesu ti Nazareth
0: ani Jesu ti Nazareth
2: bi olorun ti da emi mimo ati agbara le lori
0: bi olorun ti da emi mimo ati agbara le lori
2: eni ti o kiri se ore
0: bi ko kiri se ore
2: o se dida ara gbogbo
0: ware ka don sadin mo na wa mi soke talo fairy sifwe mo palata ninu igbe ko esan o

0: Olorun oko mi o ti mura emi o ma kore emi o si ma fi ogo ti temi kore tori yin o duro de o ni si o ni no ni bibele so Psalm 65 verse 1 yin o duro o ti mura ton yin dake o duro ni dake jeje o fe fohun jade bi eni to wa lenu ilekun tori ti alejo to fe wole be na ni amura lati yin olorun bi a se wonu osu kejo odun 2026 be ni orisirisi ore yin lo jade le enu wa lati ojo kini titi di oni ojo keji osu kejo sunday akoko ninu osu e ja dupe lowo olorun o gbogbo nta ni ti o yi wa ka ope o na lo ye ka fi da pada fun olorun fun awon nkan ti okan wa nreti expectations wa iyin on duro de ni si o ni aye wa laaro ina la tun ma din gege bi ise wa lori eto wakati yin awon ti yin se fun wa po sugbon olorun nikan o na lo to si lati ma yin ni gbogbo igba ta ba ti wa yin o ni awon nkan to nse fun aye gbogbo wa e ja wo kaka ibukun wa laaro yi e kan ja wo be yen e ka ibukun yen kaka ni yokan ni meji ni meta ni merin mo mo pe ta ba ni ka ma ka lo titi titi opolopo wa la ma miss awon kankan nu a ni le count accurately sugbon sibe ore olorun po nigba ti mo ka kakiri mo ka titi ohun temi le so ni pe oluwa ese ati eleyi ti mo mo ati eleyi temi o ti e mo pe se ese lopolopo ohun ta de fe jo se na niyan lori eto yi ni abala momore loni ki se tori pe osu tutun de sugbon nitori pe a tin ri owo olorun lati bere odun yi wa a si mo pe olorun to bere ise rere re ninu aye wa yo se ase pe ikan ni omo lu abi splash fm 105.5 o na ni e tin gbo mi laaro yi ori eto wakati yin oni mo tun wa laaro yi te tin gbo wa emi ni kokon na ni mo wa bi amoju ero mi wa ni bi gadesmon won ti wa pelu wa lori eto awon na ki yin lati bi awa ti yin ni ikan ni yi la jo ki yin papo pipe aku osu tutun nene osu yi o nse apere ibere otun e ma reti e awon ohun atijo yen eleyi ti o te wa lorun e gbo kokuro nbe tori olorun ma gbe ohun tutun jade lati odo yiyen o ma jade wa ohun tutun ma je jade ninu ise yin ninu idile yin ninu okowo yin ninu ise iranse yin ni gbogbo irin ajo yin patapata a ma ni eri rere orin titun o ma e ma ko loju yi e fokan bale orin titun ma jade be ni eri titun ma jade be ni awon ohun amuye titun to se fi han fun aye pe ohun ti olorun ti se re o ma tun jade ipele titun ni ipele giga olorun ma tun gbe yin lo sibe ninu osu eleyi ta wa ina ni e fokan bale e je koko dupe laarin iseju die akoko po le ni sugbon a ma yan olorun a de ma gbo oro olorun gege bi ise wa lori eto wakati yin sade apoti eri ayodekunle ona ni oruko ti temi iranse olorun ti wa pelu wa to ma je ibuku fun wa nbi loni the anointed David won ti wa pelu wa e ma ri wa ketekete lori ero ayelujara te splash fm 105.5 laaro eye lori Facebook wa etimo awon eyan te tin pe wole oju opo ele ita ma lu papapa olope awon olope to wa nle bayi awon ko ti e le duro won ni mi o le pamora oluwa se mi lore o moyo oluwa se mi lore o mi o le pam eyin wole wa nbe te fe dupe laaro 0706949300 hello
1: hello akaro
0: ekaro mami o Ako osu tutun.
1: Ako osu tutun so ayo ni o je fun gbogbo wa.
0: Ami, ami loruko Jesu. Olowo
1: Olorun. Oluwa seun ninu aye mi.
0: Oluwa seun.
1: O se ninu aye awon omo. Ninu wa dun ayo wa fun.
0: Oluwa seun
1: lopolopo. Ninu osu yi. A dupe gidigidi.
0: Oluwa seun. Ori
1: pe Olorun ko fi wa sile ni igba kankan. Bojú rere àna Ọlọ́run fàìdí.
0: Thank you Jesus. Èmi náà dúpẹ́ pẹ̀lú yín láàárọ̀ yìí. Gbogbo ènìyàn náà ló sì ń ba yín dúpẹ́ gírámà lórúkọ Olúwa. Ọ̀pẹ yín kò ní tán láéláé lórúkọ
1: Olúwa.
0: Ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹ jẹ́ fẹ́ lomi lórí ọ̀fẹ́. Ẹ jẹ́ fẹ́ lomi lórí ọ̀fẹ́. A máa ń lo àǹfààní láti dúpẹ́. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn. Inú Ọlọ́run dẹ̀ ń dùn sí wa bẹ́ẹ̀ ni. Torí ẹlòmíì orí kékeré tó gbà yẹn a tún fi pamọ́. A náà ò dúpẹ́. Hello.
2: Bẹ́ẹ̀ mi ò bá lè dúpẹ́. ase pe ni o more emi o ba le dupe ase pe ni o more opo egbe mi ti ku opo egbe mi ti lo opo lo wa le won opo lo se fa bara kiri emi o ba le dupe ase pe ni o more olorun ogun ati ni foruko re
0: o se lopolopo yin oba yi dupe o ba yi dupe ta lo ba wa soro olorun
2: ile ni kan to ku fun wa lo kepe
0: ami ami jesu
2: abaz lati akoran ni
0: eku ojo meta aku shotun
2: ton da kokon ni osu tejo to soju emi wa
0: osu wa ori ofe
2: ni oro kai ni no odun yo lowo je ko soju emi a wa se opolopo e laye
0: ami
2: ninu ola nla
0: ami
2: ni mo olorun alaye ko ni dagbere fun yin
0: ami ati eyin
2: lo lord renew your strength
0: amen
2: amen
0: thank you for your love thank you so much e sha dupe gbogbo eyin ololufe wa ni kon ni awon eyan na wa lori ero ayelujara pelu wa hello
3: Hello.
0: Eka ro o eyan Eka ro o ati
3: gbogbo
0: adupe Oluwa seun Oluwa seun.
3: A ma pori ni to sege ile.
0: Olorun seun lopolopo o seun lopolopo.
3: Olorun ba to so wa da zuko yi. Olorun ma fi se so wa di pare do lagbara na o.
0: Ami ami ami Jesus.
3: Olorun so pe ba to mo pa lagbara na o ba.
0: Ami Jesus Christ.
3: Olorun mo ti me ga ka ta ma na ori ma bo ri lagbara na o.
0: Ami ami.
3: E ma ma si lagbara na o.
0: Oyin
3: ni ha.
0: Ami o.
3: Lagbara na o.
0: Ami.
3: Bo kan ni ma ta si lagbara na o ba.
0: Ami ami.
3: Ati gbogbo Olorun ti wa ba je lagbara na o.
0: Ami Jesus. Ami Jesus. E se go.
3: Awa dupe ko na o.
0: Oluwa seun o. Ori ofe la la nje o anu la ri gba o anu la ri gba o anu la ri gba o
3: hey awon fe ti so e ti fe na mi je
0: ah o gaju
3: kile a fe fu olo
0: kile a fe fi we
3: ta lo fe wa ni ma dupe mi pa
0: o se lopolopo o se
3: ya na mo ko wa lo mo ko
0: adupe o adupe e se go iri akare gugu wa o e se mo dupe ku ife wa e ku ife
3: wa e se
0: E se mo mo pe ni baba mi. Thank you. Oluwa to mi si Johnson o na wa pelu wa Happy New Month Akira wa bi. Be ni Mori Thompson o mo carry. I'm sorry. Ti mi o ba le pronounce dada e se e caro aro lati ise yin baba ni e ako osu tutun nene. Gbogbo wa la nki wa ko rere mo ma nso mo ni ma fi package se ma package nkankan. Dupe dada e mo e caro.
4: Eba kaaro ti salari.
0: Ah wa ni ye o aku osu titun.
4: Happy New Month.
0: Olorun seun wa ko rire o.
4: Ah orire gidi ko pelu ko Olorun.
0: Anu la ri gba.
4: Eyin to ku yi lagbara Olorun a ba lo pari.
0: Ami ami ami ami.
4: Ah in fact o ma se ba so gbe o ma dupe ope gidi lo to si lati January that wo August yi.
0: Hey.
4: Ah ti ropo gbe Olorun je ka ri ke to ju emi wa lo.
0: Ba ti e
4: fun bi turi ka o fe ti gbo family ti wa di so be fun wa so awon to si kan lo a bi jo won a bi ko lo won lo
0: dupe ni and dupe
4: so ni agbara olo ni ope wa oni kan
0: ami ambi jesus
4: a ma rope da
0: ami jesus
4: o yo ku to wa ku ala ja pelu ayo ati alaafia di gbono
0: ami ami
4: ami jesus agbara olo bi a se ri ni e
0: ami e se adupe
4: o e ku to ba gbe dogo
0: yes sir mo ni iseju die si boya ki gba pe kan si ni abala yi tori a fe se papapa laaro yi hello
5: o da mi si Ile ti le mi Yesu pa mi mo te bi tara mi Ini ba je gbagbe re Jesu Olore mo wa sope Mo pe Olorun ga Olorun to da mi si te bi tara To da gbogbo eyin o ti te / FM si To da mo mi apoti eri na si ati idile won Olorun to duro ti won to wa pelu won ti o je kin kan se won Olorun to pa lo ati abo won mo mo gbe Olorun ga fun irin ajo aye yin Tori pe ko je ka emi mi mo Olorun o dagbere fun yin en lo layo en bo layo o gba owo yin sise ara o gba enu yin sise ya nu mo ti o ko fun olorun oba
0: hallelujah
5: happy new month ma victoria lati ajia
0: e se o mo victoria eh loruko jesus eri yin na ma po si losu yi
5: mi loruko jesus
0: beni mori ade ayo ajibola e sadupe ma e sadupe ma ade ayo ajibola lori ero aye lo jara ni won wa eh won ki wa ni bi won alhamdulillah dupe eh ope lo no to si wa eh mukiyin e ka ro be se ndara po mo wa e ma ba wa pin e ba wa pin ko kale die eh la ro yi se ri ba se yin olorun yen eh ati e wa mo pe o ni awon nkan ti o nse ninu aye wa o ma se oju wa sodo olorun ni e to ba ti mo bo se yin oju e ma ma wa laro olorun ni gbogbo igba awon nkan to wa lokan e a ma wa lodo olorun focus e a je lodo olorun tori po mo po un ni o gbogbo ton niri aton gogo ton ti ri ninu irin ajo e je ki gba pe yoko yen eh ka kuro lori e tori akoko yen sare hello
6: hello
0: e ka ro sa oruko yin bole tin pe wa ko se titu
6: opa lo njere ni lo nfa opa lo njere oba to ba wa si le mi o
0: yi lo nfa
6: dupe lori e bi mo dupe lori ara mo dupe lori e ta o ji dupe anu olorun lori e ina pe on so yin on sunday sunday seven day agbara olorun o ri pe yan dupe olorun ja ri gba
0: amen jesus
6: agbara olorun
0: amen
6: oruko teni ni de odun
0: That's your image. Eshe adupe sa. Ami ateyin na o eshe o gbogbo eyin ti en wa pelu wa eh lori eto yi ni gbogbo igba ta tun jo n gbora wa eh ni osu kejo mo gbadura loruko Jesu amajo la osu yi ja lagba Olorun a oni farapa ninu irin ajo osu yi atebi atara wa a wa ni alafia pipe eh mo ni o koja imo o koja oye Ore tolu ashe o koja imo o ti mo le so niyan mo fe ka mo ki ko fi ka gbugbu ele o koja un ti opolo wa le ro o koja bo se le calculate o koja bo se le so pe o fe manage awon ore kan wa ti o ti e le so bo se se o le salaye bo se se so igba mi ti mo ba ro lo tori pe nopolopo igba mi ninu ti awa n pe ni ibi ire lo po ninu e so ko si bo se fe calculate olorun se bayi fun mi omo mi nje latan sugbon ile to tun wa wo pe akini yo da o dupe lori en ti e o o de mo pe ore wa ninu e ohun ti a le so ore olorun yen o koja imo ati oye wa ohun ta le ma so na ni pe oluwa e se oluwa e se oluwa Eshe Oluwa Eshe ale ma de ori ofe lati gba ipe mo ni abala yi ati awon to n gbo wa ton wa ninu irin ajo bayi awon kon wa no moto towo bayi ton gbo wa e kon je ka ma so pe Oluwa Eshe that is what we can just say tori pe a o le understand awon ore to n se bi afefe se n fe yi orisirisi nkan lo n fe ninu e ti a o ti e le fojuri iwo kan lo o ni mo pe nkan mi ti wa loju ona tolorun ti gbe kuro loju ona fun e eleyi ta n fojuri ni anka mo ni ko fun mi lowo school omo mo ni ko ba nso wo ile mo ni ko fun mi lo nje o se kini ko fun mi mo sha isan wo mi san ai mo ye wu ti a o ti e mo pe olorun gbe wa ti a o ti e fura ti a o ti e ni feeling la ra ra ra so mo ko fe ka ma dupe e sha ma so po se o ma je ise mi mi ni mo kan ti mo le so ma oluwa o se oluwa o se o le ma ye wa sugbon oluwa o sha se to ra mo pe rere ni oluwa ki se fi bi be wa wo enu ope wa koni ko ninu ose yi lagbara lowo olorun mo ni ranse olorun bi papapa omo lodo ibi awon ti o su kejo eyin le ma lead awon oni bayide se an ko bayide ti yin thursday ni bayi
7: wednesday
0: ni bayide ti yin eyin o wa siwaju gbogbo awon oni bayide August bayi aya awon ko wa to se bayi de leni oluwa o awon ko se lana to if any ko tun pe bi titi bi owo awon ko lale anti today la be there celebrate mi gbogbo won e wa lead won e wa fun ani orin yin lati dupe gbogbo olojo bi o ye gbe orin o ton ma ti gbe nbi ana che david awon no wa lori eto olori emi wa
7: praise the lord
0: hallelujah
7: obi to
0: oh my god
7: obi to ba de bi emi o ba si lati yo a je pe mo

0: Alaya.
1: Qui l'a fait sauf Olorun là?
0: Ah, Oshini, Olorun Oshun. Oshina, Oshini gbogbo ona. Mo dupe lowo e. Tori ti o seun. Ti anu e duro. Lai lai.
1: Hey, mo gboro kan laaro e ni wasu kin to ma bombi. Bi pe opolopo igba gege bi en to fi pe oni alalagbara. E teyan ti gbadura, teyan ti gbawe, teyan ti se gbogbo e. Bi pe awon kan so de pe oke yen igbagbo bi oro mu study ko de ni si oke. O se wa nbe. Atun dupe lowo Olorun.
0: Bene.
1: Mo ri ope lara yin. Ope kun aye yin. Ope po lori oro yin. So awon na ki happy birthday in advance.
0: God bless you.
1: Emi ya se opolopo.
0: Amen.
1: E gbadura fun wa. Papa, kama lo.
0: Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Gbogbo bi e tin gbohun mi laaro yi, e gbo oro Olorun lenu mi. Owo Oluwa to payin mo titi di osu kejo yi, loruko ti Jesu ko ni gbo lode.
1: Amen Jesu.
0: Owo yen yo payin mo jale odun yi.
1: Amen.
0: Ninu osu kejo la wa yi, mo palase akajo rere le Olowo o.
1: Amen Jesu.
0: Alejo ire ko ba o.
1: Amen.
0: Loruko ti Jesu, ohun ti fe kun wa tele, anu gba fun e bayi.
1: Amen.
0: Ko to pe 24 hours to gbohun mi ibi aye ti yeye ri loruko Jesu o ya lo da la yeye nbe
1: amen
0: be lo de se ma ri
1: amen
0: asegun
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen amen amen loruko Jesu heja lo sinu e papapa akoko ye ohun lo die toro o ma se wa papapa la ma se leni a oni le lo akoko wa ba se ma nlo dada leni sugba fe sare lo laarin ogbon iseju yes o da pa ni ogbon iseju si nitobe okay mo mo pe olorun a fun pastor lori ofe lori eto loni anointed David pastor David Afolabi awon na no wa lori eto pelu wa eh inu we Timothy ori kini 6 chapter 6 tabade ese ke wa ye oni iwa bi olorun
0: ese kefa
1: ese kefa yes iwa bi olorun pelu ite lorun ere nla ni so meta yen bi won be se ma ba wa pin ni kankan ke ba wa salaye ba won yen se nwo iwa bi olorun ite lorun ire nla afi ke ba wa pin lati fi rin ni ajo osuwa osu kejo tawo
0: ese god bless you tabawo lati tabawo bi oro yen se bere in english o so pe but godliness ni Yoruba o ni sugbon o tun mo so pe won tin soro kan bo ko to de pe won debe nkan kan tin sele nigba to debe yen o wa pe akiyesi won si taba wo lati fast 5 nitori akoko taba wo lati fast 5 oni and constant friction o tin so awon oro kan tin sele o wa ni a constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and would think that godliness is a means to financial gain. On je ko di mimo fun wa wi pe egbo awon kan ni owo Olorun lara won.
1: Okay.
0: Ifarahan Olorun wa lara won.
1: Okay.
0: Sugbon wa take as opportunity lati ma exploit awon eyan, lati fi showo, lati ma exploit awon eyan, lati ma fi ni oro, lati ma fi le nkan aye yi.
1: Ebun yi o, ebun Olorun
0: lara mi o. So won lo lati fi teri awon elomiin ba lati fi gba nkan si odo ara ti won ohun ni Paul wan so fun Timothy bi ba pe gbo sori o ohun iwa bi Olorun ifarahan Olorun
1: ninu aye
0: e ise Olorun ninu aye e o da o sugbon je ki ite Olorun ko wa kun ohun lo ma mu ire nla wa
1: o da pe ni awon set of people ti oro yen ba abi gbogbo eyan ni
0: Christian la won tan ba soro ju ni bi bayi sugbon ale to dari e si gbogbo eniyan tori ko si eni ti Olorun o le farahan laye e
1: thank you sir
0: ohun gbogbo ti eniyan gbe te eniyan gbe dani laye ta n pe ni ebun ifarahan Olorun ni nitori bawon eniyan ba ti ri gbogbo ibi ton ba ti ri na ma mo pe eleyi o ke soju lasan
1: owo
0: Olorun leleyi
1: okay
0: so gbogbo eni to ba ti ni ebun laye to ba ti wa gbe ebun yen ju Olorun lo iru won yen ni a n ba soro n bi bayi
1: e se mo n pe e je ka wo generally ninu aye ebun eyan yo le so ko ma lana fun yan so people are running after money fame well e se mo nkan ti nkan mere mere o normal
0: nkan to se
1: that is want to be more
0: nkan to se nsele nkan to se nsele be on a standard of success that is that is lay
1: okay she standard of success kini standard of success
0: fine ta ba soro nipa success
1: okay
0: success wa relative ki gbogbo awon to ngbo mi gbo mi success wa relative ki yin se nkan to general okay se aseyori ko kin se nkan to general nkan to wa relative ni aseyori ti emi gbodo ni yato se aseyori teyin gbodo ni
1: okay temi o le jo ti
0: yin ko le jo ti temi so a le generalize aseyori
1: goolu
0: to ba wa ni waju eniyan lo ma determine aseyori ti eniyan need omokunrin kan ti o ma korin takasufe ni orilede Nigeria yi ton pe ni defido o nsoro kan lenu ojo meta yi o ni awon eyan ma so pe kilode ti ohun fi ma ba gbogbo eyan se kilode to ohun fi ma sere pelu
1: eyan
0: to ohun le standard o wa so fun won pe lati kekere lohun ti gbogbo nkan topolopo nle ni se ati kekere lohun ti ni
1: so
0: lohun fe se rin ri ati kekere ni plane ti n gbe ohun ati kekere ni moto ti n gbe ohun ati kekere ni ohun ti wa nile ola olu ya o jeun ri o wa ni so gbogbo nkan yen o ni mo ti ri gbogbo nkan yen o ni ko munu mi dun mo o ni nkan to hun mi lati se bayi ni pe lojo kan awon nkan to ma hun mi lati se kemi na ti e ko gbogbo nkan to wa lara mi sile kemi na ti rin laarin awon
1: eyan ki ma se
0: re ki ma fi ni se re ki turaka
1: aya
0: now nkan to hun fe gbe kale yen la wa kan le ohun to hun wo nisin gege bi nkan tawon eyan wo gbe aseyori
1: elomi ti fe yin re lorun
0: bayi tawon eyan to hun wo bi aseyori ohun ti ri to o wo pe kilo wa mu kilo wa mu kilo wa mu
1: wow
0: so gege mo se so success is relative ko nse nkan ti o general
1: e se ko se pe o da pe generation yi se an se mistake ni bayen tori ba wa se wa mo ba se standard ta gbe si pe eni awon le lo awon alase oriri
0: nkan nkan mi kin se generation yi lo se mistake yen
1: ta lo wa se
0: o ti wa lati bere ni iran wa nbi bayi especially ni iran wa nbi bayi
1: okay
0: ni iran awa alawo dudu ohun ta ma pe ni aseyori ohun leni to ra moto ohun ta pe la aseyori ohun leni to bimo ohun ta pe la aseyori ni eni to marry
1: to marry ni time
0: to marry o bo se marry e wo wedding won e wo bo se pariwo awon eyan mo pe nkan to wa leyin efaju eje lo ta ba soro nipa aseyori goolu e ma gbagbe nkan ti mo so ohun ti a fun olukuluku lo ma determine aseyori e
1: kai
0: elomi o le je pe nkan ti o je aseyori e niwaju olorun lohun aseyori ko ki se eyan material things ni gbogbo awon nkan ti a rin they are good but they are not success they are good things material things to have money to have car kenyan ni moto kenyan lowo kenyan laso they are good things I be understand ṣugbọn they are not success ohun to munu eyan dun ni aseyori ki n se ohun teyan ni teyan tun sunkunu e
1: eni ko so pe asise lo ma je ki o pe ohun teyan nle ohun teyan ti ni ṣugbọn ti o fura pe ohun ti ni
0: to ohun ti ni that's truth that's the truth ibi ta ti oro itelorun
1: to
0: ti wa niyan eyan gbọdọ understand the kini nkan ti itelorun je ohun ni paul n so fun timothy nbiba o ni iwa bi olorun pelu itelorun kini nkan to wa n try ti paul n try lati so nbiba ni pe ohun to ba ti ni olorun olorun o ti ko o ti ni die ni o ni my god shall supply all your needs according to is mo ro pe get to ba ti ni o ti ni there most of the time want la man sare le so yin bo mi opo ju bayi ohun ta ohun ta fe la man ohun ta fe la man ohun ta fe la man le
1: la man le
0: a ke n wa ohun ta ni lo elomi o ti ni di omo o ti n sunkun omo nitori pe ko mo at that particular time ko mo kini mo nilo gan aimoye ni ni ibi ta wa yi ni iran ta wa yi most of the people to n gbadura tabi to n wa nkan ti won fe lowo ti won fe ni moto to n fe se gbogbo e ko ki se pe nitori pe won need e tori pe won fe oppress
1: won fe ri e pe egbe mi na ti n se kini
0: won fe oppress that is why te ma ri te won yan ba n soro te ni to ba fe ra moto te ba joko ti won ah ti ma fi le ra moto le ni wa mo la
1: gbogbo mi se mo pe nkan ta n so yi o n affect awon omo wa ẹ wà àwọn teenagers àwọn ọmọ bí ọmọ ọdún mẹ́tàlá ń gbogbo ọbẹ̀ yẹn torí pé ọ ti máa rẹ́wọ̀n ọ̀rẹ́ kan tó gbé fóònù ọ ti bìlí pé ó ná mà òun náà gbọ́dọ̀ wà bó ṣe máa
0: ṣó ní ìdíẹ̀ God will supply your need not your wants béèyàn wá tẹ bọ́lọ́hún bá ti wá fẹ́ supply want èèyàn ó ní má jẹ̀mú kan ó ní level kan téèyàn máa dé.
1: Ok torí àkókò wa.
0: Yes, ma.
1: Báwo la ṣe lè máa dàgbà inú ìtẹ̀lọ́run torí ó dàbí pé ṣé ìtẹ̀lọ́run wà nù ayé báyìí kò sí.
0: Èèyàn máa ń determine.
1: Èèyàn á pinnu.
0: Èèyàn máa ń wà deliberate.
1: Ṣé kìí ṣe pé èèyàn gbà kámú.
0: Ṣeré àwọn nǹkan méjì wà tí a máa miss papọ̀.
1: Ok.
0: Complacency.
1: Ok.
0: Àti contentment.
1: Ok.
0: Complacency òun ni ẹni tó jẹ́ pé ààyè wà fún láti aspire.
1: Láti
0: ṣe ju bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n tó kàn jókòó tẹtẹrẹ wo mi ò lè para mi o ilé ayé ò lè tó complacency nìyẹn ẹni tí ò fẹ́ lọ
1: tí ò fẹ́ kúrò níbi tó lẹ́kùkọ́ náà tó wà
0: tí ò fẹ́ kúrò lójú kan ṣùgbọ́n ìtẹ́lọ́rùn ni wípé mò ń làkàkà mò ń gbìyànjú láti ṣe ohun tó yẹ kí n ṣe mo wá fi lé ọlọ́run lọ́wọ́ láti ṣe ohun tó yẹ kó wò ó ṣe. Ṣé kí n tún nǹkan tí mo sọ sọ?
1: Bóyá kẹ́tọ̀ sọ.
0: Mò ń gbìyànjú. Mò ń ṣe ohun tó yẹ kí n ṣe. Mo wà níbi tó yẹ kí n wà. Mò ń rìnrìn tó yẹ kí n rìn. Mò ń ṣe àpọn. Láti jẹ́ ẹ má gbàgbé nǹkan tí mo sọ goal láti bá ìran
1: tí mo ní
0: lọ́wọ́ láti gbà mú. Kì í ṣe kí n lè bá tẹnìkan. Kì í ṣe kí n lè dọ̀ kí lágbájá. Mi ò sí competition pẹ̀lú anybody.
1: Ibẹ̀ yẹn
0: ń jẹ́ iye mi bọ̀. Títèmí tán fún mi òun ni mò ń wò láti fi ṣe mo wá fà lọ́lọ́run lọ́wọ́ láti fún mi ní ayọ̀ tó wà ńbẹ̀ ohun tí wọ́n pè ní ìtẹ́lọ́rùn nìyẹn.
1: Báwo la ṣe máa dàgbà nínú.
0: Àkọ́kọ́ òun ni wípé kéèyàn wà deliberate like I've said.
1: Ìpinnu. Because a gbọ́dọ̀ we have to know how to grow. Ẹlòmíì ò lè kò lè báwọn níbi ṣe sọ kò lè settle tó bá ti ń rá àwọn ẹgbẹ tó ń ṣe kan gbogbo ẹ
0: ti dé tí ò bá ti ní ìpinnu ṣẹ́rí gbogbo tó yí wa ká ló ń fún wa láǹsáyẹ́tì and one of the things ti jésù kristi tó sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀nìyẹn ó ní ẹ má ṣe ṣàníyàn ó mọ̀ pé a máa ṣàníyàn ẹ má ṣàníyàn lórí ohunkóhun nígbà tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ ó ní ṣẹ̀rí igi ó ní ṣẹ̀rí ẹyẹ lójú ọ̀run tó ṣiṣẹ́ ó ní bọ̀ wọ́n jẹun ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé lóríṣiríṣi abẹ́ understand
1: yeah.
0: E pé tí ọlọ́run bá lè tí bàbá yín lọ́run bá lè ṣe fún
1: àwọn
0: eléyìí mélòó ẹ má gbàgbé nígbà tí wọ́n bá làkàkà tiẹ̀ relax allow God. So you must be deliberate èèyàn a gbọ́dọ̀ ní àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni wípé o gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé àwọn gbogbo tá à ń pè ní material àwọn material
1: things
0: mèremère tá à ń rí yìí
1: tá à ń rí yìí tó gbọ́ ṣe ṣara ṣúwẹ́ lójú ẹ̀
0: òun kan ló múnú èèyàn dùn ọlọ́run ló múnú èèyàn dùn. Ọlọ́run ló múnú èèyàn dùn.
1: Ọlọ́run ló múnú
0: èèyàn
1: dùn. Mo mọ̀ páwọn èèyàn gbọ́ àwọn mo fẹ́ point ten sọ yẹn gangan ni mo need.
0: Àwọn nǹkan yẹn lè fún ẹ ní happiness but they cannot give you joy. Joy is divine. Ìdùnnú
1: yàtọ̀ sí ayọ̀.
0: Ayọ̀ ìdùnnú yàtọ̀ sí ayọ̀. That is why àti pé àwọn èèyàn máa ń lọ sanwó láti lọ dunra wọn nínú. Wọ́n á lọ sinimá. Wọ́n á lọ 1000 kinní kan. Lẹ́yìn ìgbà tán bá ti rẹ́rìn yẹn wọ́n padà síbi tán ti ń bọ̀. Ẹkún lẹ́lòmíì máa sun bọ̀. Ó dẹ̀ ti lọ dunra ẹ̀nu 1 hour.
1: Atúlógun sun ni.
0: Atúlógun sun.
1: Torí kò ní ronú.
0: So ìdùnnú is ayọ̀ is divine. Happiness can be found.
1: Anywhere.
0: So o wa very very important o gbọdọ mọ pe gbogbo awọn nkan yẹn o fun yan ni ayọ tori to ba ni ile iwa to fẹ ni si.
1: Meji naa ti to wa. Ẹ ja pinnu lati ni itẹlọrun.
0: Lati ni itẹlọrun.
1: Kii ṣe pe boya jijoko tẹtẹrẹ lati ma kuro loju kọ. Ṣugbọn ni ohun to gbele ẹ lọwọ iran to ni masare mọto kọlu kẹkẹ ni itẹlọrun.
0: Tori gbogbo nkan barabata teyan ni.
1: Bẹẹni.
0: Èèyàn tún máa tún rí improved fashion.
1: Wà á tún rè tó tún ju tiẹ̀ lọ.
0: iPhone 1 nígbà tí iPhone 1 jáde. Abẹ́ understand ayé fẹ́ parẹ́ BlackBerry wà ngbà kan àìmọye ẹni tó ṣoògùn owó nítorí BlackBerry.
1: Oh my God! Ẹyin ni ọ̀rẹ́ ọ̀hún tó ṣoògùn owó nítorí BlackBerry kí ló dé.
0: Yes. Tó pààyàn torí BlackBerry mọ́. iPhone 1, iPhone 2, iPhone kino wa nisin. Boy iPhone 11 abi iPhone mi. I said
1: 17.
0: So So life whatever to ban
1: le to ba. Ele ta se so leni e mo ro pe o ti to wa fun irin ajo le to ku lo drin. E opoloko wa nse awon asise to po. Eh elomi ti fun re ni BP. Eh tori nkan ti o ni tumo. Eh o ti wo pe ah egbe mi ah lagbaja ah omo ton binu mi ah. Eh ati awon ebu to wa lara wa to wo pe o ye kebu ni ti time ba ah o ye kin ti se ba pelu aduru gift to po lara mi ah. Se ohun to lohun fun e so on develop lori e se o de ri ayo ninu e ka ma ri ayo ninu e
0: tori olorun ni rewarder
1: rewarder wa
0: ohun ni rewarder wa
1: ki se ni keni
0: lo wa se ele mi se n bo pe lati so fun olukuluku
1: gege bi ise owo re e ma pe number yin fun wa e mo fe ke ba bi dali gbogbo ibere sodo Pastor David Afolabi la re pe number yen ejo papapa
0: ohun eto
1: 08071 54 64 74 74 Eja pele ko si
0: 08071 54 54 64 74 74
1: number awon yo ele ta so la ro yi mo so e so pe awon to ni ebun lo sugbon mo ri pe gbogbo eniyan gogan lo ni lo e lati ni iwa bi olorun pelu ite olorun iyen gangan lo ma mu ere nla to de fokan balẹ lo ma mu wa fun aye wa 08071 54 64 74 se mo gba 08071 54 64 74 ona ni ke ma fi ba iranse olorun soro won tun laye loye si dada ko le ye wa lori ele tan se ma binu eto wakati yi loni koni de juba yi lo lori eto yi lagba olorun lo se to nbo atun ma gbadun ara wa juba e lo titi di bi owo ago mokanla ni ose to nbo fun gbo fun idi ko pataki bayi anilo lati dide lori eto e ma gbadun fun wa laarin iseju kan pere oya
0: oruko jesu
1: amen
0: mo pa lase gbogbo eni to ngbo hun mi emi lati le ni itelorun olorun yonde fun loni
1: amen jesu
0: loruko ti jesu kristi ohun gbogbo to nsare kere le lori orun se fun eni irorun
1: amen
0: wa layo
1: amen
0: be lo de se mari
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen amen amen loruko jesu mo ki fi sayo a big good day happy birthday to you lati ori eto wakati yin ona lati celebrate yin e ma se opolopo dun lori ele alaye loruko lu ati gbogbo awon omo osu kejo patapata na le anki lati ori eto yi loni loruko olorun e ma se opolopo e lori ele alaye ose to nbo la pade ara wa lori eto wakati yin oga mi na wa nbi today olawo ti wa awon na ki yin lati ori eto wakati yin awon na ki yin o ki yin lati nkulumbi a padara lo se tun bo e ma ka ko ti re kuro ninu aye yi tori wa laye olorun lo jebe o dabo